Adum 106.3 FM. So NSRB wasugusu a wuti enka wuti. Na minim se accidents bebeba ACC wo kroi munom ya na mpanimfo atombo ase aye ho research papa bia me hunu ya na e cause sa accident bebre no aye sa passengers cars